ngiyambeli babeta kali COVID systeme za ya satongebia lokolo moko liso moko.

miaka mbili tena sante tamire ubumbani moto mungu te akoka aprecipite na kalangiri tato nkulu apesa randevo aliwana mwana na ye moto agwe pa mumba dino langa na mekolo na kanzo mkomo mba na mananganga makanzo mchumbo ngedulu na misimo mtu wa kubansoso wa milinga ndo moto taba ube sa mpengo mbei batu ba telefona kayo mikolo nyozo kaka bangote ni bali kakayo tango mosuwa ni nandeyo linga bango moto mosuwa linga kayo meza na imitete ukani sakate kinzambi ya sala ki batu baindo okulere pembe ya usala mindere mususu esila kie izande volote na ye.

na paradiso. Malamoko abanda kotuna yo, kasi liferuza akawapi yo. Soki yo lakisi ye nzambe, olobi komoni nzambe, nzambe ye yo. Akotuno na litoyi, bungu satana, satana paza akaba kotoyo. Talanga nilungi, kotala te makambo izoleka na mokongo na ngaye. Mbisi yata kola nibali, kona kolamba ye, ifoka kosu kola ye.

0: singa mba e tibe Afrika na leka ti manye sambole fils na gagne chulo ti la koko la soswa la kisara tene na ndo tene ti sara ngozo na ngba wala exploitation na mbage ti umbumu so a tondani lani tonso na akojo a etene na tongo nda ti ngu saki ako ngwangwe baligumba ya na ndoni la imani.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise
3: dès notre accession à l'indépendance.
4: Buganda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Et barazo kwa se kema dafonono ndeke luka. La su yeke nati use kapati kwa singa mbaiti be Afrika si yeke sara teneti sarango kusala wala exploitation ti o ubongi na tongo ndati ngusa kia kwa mbango gumba ya.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso. Bay Africa.
7: Kutara za vimbimbili. Soiki gindache na sinda giti bongi. Si inaluike sara kwa singa su. Kutara za vimbimbili ibarala.
8: Ibarala mingi Emmanuel Samboli. Fils de Baranga a zusu aitenti dafununde keluka.
7: Mbangatinye si administration colonial. A zalani sarango kusala. Na ti o ubongi. Gi na a concessionnaire. Ngana ndu kwa su aikilani na ti kodroni.
8: Bimuna la singila. Bungoli. Tia mungu poro. Ti baton nensia limiti na zama boko na nduti amosoro. Ti be Afrika ake yesu ala bulitela nani aninga. E dango yesu a explorateur asara kusala a unjawe. Si a administration colonial a bagigiawe gungo litela ake titene ala zama boko na nduti amosoro su. Mawani ake so kodroti la Franzi. So aligia. Nambegeti nandoti kodroti mobimbanga nandusu si aitati angbandi akeda a defa kofro na azoni titena ala sara kusala nani pepe e paleni aekendusu e a administrateur sosi ala tondati kusala ni ala inga tonga nyesi a limiti tondati kusala ni ape akatonga so tonga sinangu sakioko mbangbo myambi nandoni balengumba ya nangumba ya biani moke banguru biati la Franzi agande tiyeda titene ambena compagnie concessionnaire na ambena société so aye tiga na be Afrika ti debuze wala timu ambena kumba ti kontroti ti gotika tasi nizilege na langbanga tiso ala kena kofro titene ala defani titene administration coloniale tingo inisu asara na kusala pe. Banda nisu si nanguso milondo ti fangoni ndusu agande ti zilege ti tene moso mokenambeli société moso mokenambeli entreprise mosu gibeti motuka gina ngurubia ti la Franzika ala munga giyanga namo e atena mo atene ba mogwe na be Afrika ndusu mokesara kusala da ba alodo ndusu jusqu'à asindusu. Akendani la si na yati yesu ayer na Congo français. Kamitene Congo français, ake Gabon, ake Moyen Congo, Congo Brazzaville, ake Kodroti ou Bangishari, nga na Tchad. E tongana moba a société so, ake sara kusala ndoso, wungo tia la kwe alingbi balo osho. E na ta société so ake balo osho, baloko na mbrambra, la si ake sara kusala na ndoti seseti, ou Bangishari. Et nambege ti toti kodrotiye makawara a compagnie concessionnaire makawaranga ambeni a société. Administration coloniale a ye dati ten yeni atambula tongasu mbangatinye. Mbangatiso a compagnie concessionnaire wala a société so ala ke naazu so a petit tambula mbege nambege si ala la si a ke na maboko so si a milicien so milundo fadeti ten ten tia lando so na a tirailleurs syndicalesu apeti mu maboko na ala titene ala rokoto lambo etona ala rokoto lambo we ala mu tiala susi alimi na kusala sola sara epi ala mumbegeni amuna administration coloniale ti tene lo bâton ainsi le limbi ti tene lo lugunda ti administration biani na ubangishari si na ya ti akoloji kue si kodro ni ati tene amai ba ye so gbungo li ti azo ni la e ayeke gi oko ngobo so si abagi gi na Congo belge biye tene Congo belge ayeke sese so si ayeke ti roi ti belgique ayeke ti belgique apepe ayeke ti roi ti belgique titi lo ayeke tongana na yaka ti lo e lo la lo na ambeni akode so si lo sara si azo atonda ti sarango kusala ka e ayeke ngobo ti sarango kusala ti ala ka si administration coloniale française aga ande ti ba tongana nyen si mi confie aye ni nga kue na accompagnie concessionnaire nga na ambeni asociété
7: mais Xavier Mbimbili akota kusala ti andokua so wala principal société so kota kusala ti ala ayeke nyen mbrimbri
8: ayeke azo so le ti ala be nganganga na ndö ti amosoro ti kodro ti e amosoro ti kodro ti e ni ayeke sowa kozo mosoro ni ayeke amosoro ti gbe ti sese so le ti ala be na ndö ni use ye ni ayeke apembe ti doli so si ala yeke wara ni si ala yeke ka le gi oko moyeke ba ye so airi atene kautu sauvage ala texte so ala yeke toko azo na ya ti ngunda si ala gue pakater ti akeke ni ngu ni asoa ala mu ni ala to ni si ala mu ni aga ka na ala ayeke ye so abe le ti ala be na ndö ni la pe ota ye ni ayeke kusala ti fango yaka tongana si na ya ti angu saki oko ngbangbo ngu mbaya na ndö ni ota osio tongaso mo ba atonda ti fango yaka ti kawa e tongana si ngu osio ti gua ni tongaso yaka ti tukia fango yaka ti tukia nga osi aga ba gigi e asociété so kusala ti ala ayeke ti ba tongana nyen si ala peut ti mu atukia so ague ka na kodro ti ala amu akawa so ague ka na kodro ti ala wenga na mbege ti to ti kodro ti e sarango kua ti sara amafuta ti mburu osi ayeke da e ambeni asociété ni kua ti ala ni ayeke ti tene ala ba tongana si ala vo amafuta ti mburu so si ala gua ni ague ka na kodro ti ala ka ba ayeke akuta le ti amosoro akungba so si azo so le ti ala asociété so le ti ala abe fade na ndö ni la
7: singila mingi Xavier Mbimbili use kapa ti kuasinga mbai ti beafrika ti yenga so ayeke luti ge e na ala yeke tingbia ande gi kekereke na akongbonga so ti ba akusala ti ngangu wala atravaux forcé so lani si akota ndokua so aza ni na sese nga na akpali so si aga na pekoni
0: andapres ndeke luka ndali ti asango sarango kusala na drat ti alala voilà ahunzi tonsor ekiri singila mingi na Emmanuel Sambole fils nga na ngene ti lo na ya ti kuasinga mbai ti beafrika ngbonga ni asi na ndö ni penze mwanga baloche na ndö ni use ke te penze mwanga tongaso awe e si na kodro ti ma makonzi nga na anotable ti lo tënë ti awango mbage na mbage lakue na ndö da fonono ndeke luka e tene zo ni ndapres na ala tongaa ala yeke na tere ti meza ndali ti kawa ala so alondo ti tene alondo tonso na gbogbola ala so asukue toso ngbene ye fade na ndapres ka ala yeke na ndö ti kangoi ndo kusala ti ala awe aza si bi kua use ayapu na ala laso so na kodro lingaka ayeke mawango ni na ndö tënë ti nyen apriorité oyo ti anotable ti mama makonzi

0: Andre non sa Rafael Lemino seri pendra sa meti bien ila ngani ali bitonga so wati tane wara Dorian na ponu kudu voilà na mbageti asango ti banda terre se tene na ndoro kwa singani chronique numérique la Dorian ibara la la so tene ti na ti kwa singa ti la so
1: ibara Elvire ibara zo coin do kwa singa ti ti la so ay ki sa tene na ndo ti sango ti terre cha zona ndo ti TikTok
0: a tu ndike luka
2: pezengonga ndali ti banda terre
1: TikTok agrasu mini baku uti sangu na kusala susi azo ya kiguna ndoni mingi na ndoshi gwana terayi na Bay Africa. Amba sikati Bay Africa laso aike mungu itala mingi iti guna ndoshi TikTok. Chikambi asangu na popo chala chisa angia wala chikambi tene chiki chala chila koko. Na ike ayi susi adyon gobo chisangu kusala na TikTok na Bay Africa. Beni duro limo chipezin bonga sumo zana ndoshi TikTok. Ungo chazo alingbi chisi kutu na ndoni si alingbi chitene ya bani na Bay Africa angana. Akoto susi angu Bay Africa. Aike ye susi amulegi na azo mingi chigo na nduchi. Banda sango so chikambi asango. Chitombila na azo wala chifa ango boti sango kusala. Nga chikambi tenenchi mandango ye. Tonga na laso mingi chambasika aike na nduchi TikTok si ale ike sawa kusala nani. Aike unda terachi mingi na nduchi influence wala. Sango ichi terachi ambasika. Nga tenchi tengo anjia wala chi aye susi aike munengo chi zo na nduzu. Na koto chi Bay Africa na nduchi banda terachu. Mingi chala susi ayiki nandochi TikTok ayiki kanbi amini asango susi alingbi chigan na gingo be wala chipusu aso chitene awangonzo wala ayiki pe anja chikamingo asango na Bay Africa pepe. Mingi chameni ayiki kanbi asango so abate nchi gigi chala amini ayiki zali mochi tera chala nandochi TikTok wala asango susi abate nchi siwa chala ala ayiki zali nandochi bana asango so. Ayiki susi mingi chameni abate ne ayiki pusu azo chitene ago mingi nandochi bana asango chala chitene ala wara bachi invisibilité andaka aki amena isu sinja chikotro akeni ama angobo chisango kusana na TikTok so aike mingi ama sikasu nguchala aike na gbini si aike sara marati yetonga su ngasi asango so ala aike vunga na nduchi TikTok aike meni isu si alimbi chimu maboko na mbeni zo chi mai na leke chindara na kude pepe aike ako chi aye isu si anja chivunga ngo asango na koto chi Bay Africa akeni mingi chamba sikasu aike sara kusana na TikTok abate ne wango bachi a abone wala azo so aike suivre ala afaso ala gangi giti ala awe andaka aike meni yesu aike tatene pepe ngasi anja chikotro chiye aike marati sango ayi tonga su tenchi anja ni mingi ayi luchina lu tenchi pengo nene chizo nga na mungo nengo na zo ama matene su aike mulegi na tenchi duchingo nduoko nga na batango nene chizo na sango kusala na agwanda sango lena lena akbali so tenchi education o media e al information aike ngangu mingi aike gichi tene ibitene na nduchi agwanda sango wala TikTok pepe me aike gina i oko oko kwe chite ne i duluchi na isa kusana na chi nengo terren na agbanda sangusu ala so aiki ababachi amulenge awa fangombechi akutazo ti kontro wa agbanda sango ikwe ilingbi ti muma boko na ama sika chitene asa kusana nzuni na agbanda sango na lege so ieki muwango wala ieki fanala nzuni lege susi ala lingbi ti sa kusala na agbanda sango alingbi iinga so TikTok aiki oko ti agbaku uti sango kusana na ndochi agbanda sanguso alingbi ti muma boko na ama sika ti Bay Africa ti mai ala so aike awa pika ngomozoko awa dingo buze wala ala so aike mandambechi ngana ala susi a ira la tene a creator de contenu a lingbi ti kanbi a yeso ala inga a kode wala andara so ala ike nani ti muma boko ten ti maingo ti ama sika ti Bay Africa nga ti mulege na ala so aike na koto wande ti inga tene nzuni na ndochi Bay Africa aike ti ti inga lege so ilingbi ti sa kusana nani ten ti na peko ti aye kosu ike sana ndochi bana sango so a lingbi inga so ieke musango wala ieke falegi na amina zususi aike na nduchi ako gbanda sanguso nila aike nzuni iyoko kokwe iinga legi su ilimbichi sara na kusala si ilimbichi muma bako wana tenchi maingochi amasika gana maingochi kodrochi Bay Africa aike fadendu kwa singa chinduchi gbanda terae ekiro singila nala kwa eke wa terae gina inga chipiko
0: Radio Ndikiluka votre meteo Nila kujante muna la sinya nduzu yaratila la fonde ke loka ekir singila mingi na Dorian na ponu kudu tentia nduru kwa singa so muto nga so we fade soba ifana la so na kwa tati bongi la so so agire tindu wani ya ki kozoni tonso balusi na ndöni ota si ayeke manga tonso na balota na ndöni ota ti fa so atene angbo ti ndapre so bandöni ade kete tonso mbi ti singbunga peko bekombi te la yeke so ande mingi ngbini na ndapre fade gara ti lani afa balusi na ndöni ota la angunzapa ayeke dape pe me bâ fade ndo ade kete la asigi nga tonso awe juska ti si na ngbunga peko bekombi te so ayeke ma na balota na ndöni ota ngbunga ti bi balusi na ndöni omene nga na balusi na ndöni osio ngu nzapa ayeke ndinga dape pe me ndo alingbi ti tene adingaki kete tonso na mango radio ndeke luka gara ti laso alingbi ti wara ni tongala yeke na mbage ti pindao mboko 2 wala bongi kpoka so gia gara ti ala ni kola e fa na ala ni tongaso aye ti gbara kozo na la alingbi tene ala sara ni sengi kpale ayeke nga dape na ngota ti bongi elondo gi gue na mbage ti nana mambere mbongi na mbage ti zawa so na mbage ni kaa gara ti andu wani wala lani ayeke balusi na ndöni oko si ayeke manga na balota na ndöni use ngbeni na ndapre fade ndöni andinga kete tonso na mbage ti zawa kasi lani asigi afa balusi na ndöni oko ngbunga peko bekombi te ane ngu nzapa alingbi ti tara ti ti kete balota na ndöni use ayeke gara ti ndo wani la ngbonga ti bi balusi na ndöni osio nga na balusi na ndöni use si ngu nzapa alingbi ti tene asara nga le ti lo kete tonso ambinda ayeke kanga laye ti nduzu ni ala yeke ma e tonso na mbage ti zawa mbage ti kursu wala so ayeke na mbage ti gbasore ni la e fa na ala ni tongaso awe dafond ndeke luka dafond ti siri na ti maingo e kiri singila na ala kue
3: ala ma radio ndeke luka na yabe afrika kue na ndo 100.9 fm nga na ndo bouquet canal plus na molongo 972 ala wara nga e na ndo banda terre www.radiondekeluka.org radio ndeke luka ayeke nga na ndö ti areseau sociaux so na poponi facebook
0: na ndokue dafond ndeke luka ayeke da ti sara kusala na tere ti ala asinga ala yeke na ya ti akutukutu wala ti akpuru ba kue ti tene e wara ndoroko asinga ange na ndawula asinga me tongana si e yeke na dawa ti afuruza wala awaso gbonga gbengba so ba ayeke kpale mingi i mane
4: radio ndeke luka ange na ndawu
5: Je suis pardon, qui n'a pas l'aigle là.
6: Mais ça, c'est une affaire d'urgence.
5: Et puis, affaire d'urgence,
6: oui, mais écoute, là, je vais te rappeler. Ah, ok, on peut continuer la causerie. D'accord.
5: Arrêtez. Oui.
6: Ça, je vais venir après.
7: D'accord.
0: Oh, voilà la mawango tani ton so, ni la angina ndawo, aketi tani akasape, aketi tani dekongo aliche menu zape, ma kegile gila, nando da fonde kilo ka kifana la tonga so, angigi chala veni ko joni awesi. Ah, voilà. Fe regola, nando da fonde kilo ka piromani. Ya kake ton so mbonga limbi awesi, ma

ebaka la kue swa soro da fono nonde ke luka ti tena ma na yanga ti nda apre ti la sui tene na ala nzoni gango na ya ti kapa ti kwa singa tene na angati ya molenge ti kodro ibuge ya tala mingi tene ti sofa li mama tene sui na ala limbi ti tene epi kapatara na ndoni ya duti na angere wa rakode wasi dukwa ti bene bia soba tene ti sini ya zana sese ti kanga legi na pale ti kubira ti ebola sosi akena akodro sosi na ala ikena maka mbili mbili na mbage ti RDC na ndembe so tene ti so gene ti so elingbi fade ti tene e na lo epika patara ti kiri na ahunda ti yenga na ahunda ti ala awamango ye e lo wara pasa ti si na popo ti pepe si ndalini e yeke pika patara na ya ti kuasinga ti ye ti laso na ndö ti kpale so si amolenge so ayeke na classe ti examen mbili mbili amolenge so ayeke na classe ti troisième wara na classe ti terminal tene ti so ala yeke gue ti sur mandako ti liso brevet de collège wara bc nda na bacalauria na ya ti alango so ayeke ga anda na kodro ti na be afrika mbili mbili mandako ti bacalauria so alingbi ti tene asoni tongana ye kuâ tambla anzoni ayeke so ande ni na lango baluse na accord ti nze ti fondo so yeke da si na ngoi so yeke da so ala so ayeke na classe ti examen mbili mbili awamandango mbi ti la yeke ku pikango singa ti ala mingi wala ayeke ku pikango singa ti ala mingi laso so akpale so si ala wara na ti tënë ti mandango mbi ti ayeke tongana nyen est ce que amatière so kue si ala lingbi fade ti gue na ni na akizama na ya ti alango so ayeke ga so ala wara pasa ti tene amanda ambeti ni atënë ti atravaux dirigés ala wara aussi pasa ni agbakuru so si ala yeke manda na mbeti ala wara ni wara ye ni ayeke tongana yenga si le yeke rengo tere ti ala so si alango ni angbagi yenga use ndali ti ambeni si yenga ako ndali ti ambeni so aye ni ayeke tongana avu la parole yeke mu tënë na ala na 72 29 52 52 nga na 75 93 33 33 si molongo singa ya whatsapp ti ayeke 70 08 29 58 kua singa avu la parole e na ala yeke wara encore tere fafade so kuâ singa avu la parole tongana ti so ye tene na ala yeke pika patara au lieu ti tene e tene tënë na ndö ti kpale ti kobela ti ebola so si ayeke mir ayeke ge te kodro ti yeke yeke yeke tënë tënë laso na ndö ti akpale so si ala so ayeke tongana awamandango mbi ti mbili mbili na classe ti troisième wara ti terminal ayeke na ni laso so si angba yenga ako wara yenga use ndali ti ambeni ti tene ala gua so amandako so est ce que amatière so kue si ala yeke manda mbeti na ni na ya ti ada mandango mbeti ayeke ni lasi ala wara awafango mbeti ni kue na lege ni wara ye ni ayeke tongana nyen est ce que akpale so si ala wara na ti tënë ti atravaux dirigé ayeke ti lo so wa est ce que ala le yeke re tere ti ala laso nzoni awe tongana yeke gue ti su amandako so tongana mbili mbili ti tene tënë ti bc brevet de collège nga na bacalauria so tongana yeke suni kekere yeke est ce que laso ala awamandango mbeti ala yeke nduru ti tene ala gua so akizama wara amandako so yeke tene yeke tene tënë na ndö ni so ni la e tene na ala amolongo singa ti ayeke ota 72 29 52 52 nga na 75 93 33 33 ayeke mu pasa na ala ti ga ti wara ye tongana ala so ayeke na pasa ni ala yeke na whatsapp ala iri na ndö molongo whatsapp ti ye la e tene na ala yeke 70 08 29 58 tongana ala yeke na kodro wande ala za na dawa ti amolongo singa so plus 236 wara double 0 236 ala yeke babâ ti amolenge so si ayeke manda mbeti akambisa wara atémoignage so si amolenge ni aga na ni na ala ayeke tongana nyen e puis laso le na le na ye so ala yeke sara tongana ye ti mu maboko na amolenge ti ala ti tene agua so akizama na ya ti nzoni ni kue problème ni laso ayeke nyen yeke ku pikango singa ti ala wara abibe ti ala na ndö mama tënë ti ye so e kiri encore e tele yeke tele tënë na ndö ti akpale so si amolenge so ayeke na classe ti akizama mbili mbili na troisième wara na terminal ayeke li na ni laso ndali ti tënë ti mandango mbeti ti ala problème ni laso ayeke nyen e puis ala yeke sara ande tongana yen ti tënë akanga lege akanga lege na akpale so si sungo kizama so si ala alingbi ti tene agua so so alingbi ti tambla na ya ti nzoni ni ti tene parce que e kue ye réussite ti ala ye réussite ni mais yengo réussite ni ayeke ti tene kaba ti kusala ni réussite ni ayeke ti tene mandango mbeti ni ayeke encore na ye so so mandango mbeti ni fois ala hinga ye ni awe si ala hinga ye ni awe fade ala yeke sara ni na lege ni parce que tongana ala hinga ye ni apesi ague na asungo amandako ni so mobaa ayeke ga ande kpale mingi

0: etene singila mingi na tasu vanga ndali tanzu ni kusala tulo singila nazo kwe bonga alingi tita nezamba tatu kusani yamba na Idris ya suluka ngandu so gawa Idris Ibarala ma
1: je merci goga Ibarala Ibarala ita kwesu na nebiso kiyo na yanga tia kao sega matafano de kiluka
0: ala gawa ndali tiku wa singa lasu na be Afrika
1: kwa singa nila ele kete na imuwa sango na legoti Bolivis masamba ito na sango tula unzi ilingi tingi terate makota sango na legoti Igor Deskens na paisi ilingi tengunga na bigi damarati wala Patricia na bigi kativunga na ya sango ti region
0: Idris nzoni kusana la zoni kiyo na yanga da

0: izimbala kwala kinzoni gango na chikwa singa lasu na Biafrika. Bonga omele gine na bata tibongi wara wako munga suna Biafrika eke maasango na legoti Bolivis Masambai. Bolivis Ibarala.
1: Ibara le dressé ya ibara azukwe halitia sangoni. Akitini tisi du tisi angbala kwen gango tunga sona ati akite kodro susi yangu batati bwali susi ekinoti ombila puko. Na biko kuswa on azo nangu mila mabuko susi ya inga la pepe si ala saa kwale na teretia la susi ya kebatanyama. Aini ya bagi gina ati kodro chibao susi azo osio ala wa akutaka na tereti ala. Na batati bria susi ya keni otkoto awa bi afrika amuna ngeti kodro ti sudan susi ala pe kodro ti ala si ala kinati bataso aki ala si ala dima mingi tenti du chingwa ti ala aki ma atena ndoni kwe kinati asango cheso. Ambina sanguni ya kengunza pasu si ya pika na ti languso na ti batati bonga susu si ya kinati mbomula asara si ya gana kpale mingi na terenika ala susu si ya iti nganguso asinala ala wunda na kutazo chiko kwa jitene amuma boko nala. Na sango ti awango ndembo ti nzangi ndembo ti lango oku ti championnat ti lik ti gbata ti bongi si angbala kue tonga so ti tene atambula na mbage ti centre Martin Ngoko ala yeke ma atene na ndöni ati asango ti awango.
0: Tondata sango tila kuida forande keluka kwa litisi duti swa mbala kuni ngangu na tarata bata swa nguru bata ti buwali na ombe la mpoko.
1: Na bikuwa ukuswa onwazo na ngumi na maboko susi ya inga la pepe ala sara iti ngangu na tereti ala susi ala bata anyama aini ya tambula na tikete kwa doti gbao susi ya yo kilometre balu setonga so na bata ti buwali iso asara si azo osio ala wara akutaka na tereti ala destin de bonheur wilikon tina ndone ketongwe.
2: Na mango mingi ya wabe Afrika soe kinambage ti buwali nga na gbao susi pika singa nala na ndapreso azo soye kina ngombe na mamboko chala agwe na ndochi awa batango ya mana biko kuso siya on na ndochi batango ya matela so siya yomingi pepe na kede kodochi bao na pekochi pika ngombe so siya pika na nduzu mingi aba garani a on kiri kiri ngasi aturugu tumbaso a muamina aba garani siya gonala na hachi ngunda na peko ni kete a jondarme tu bwali so siya masangoni a peyo siya sinati kede kodochi bao so si ala bachala so awa batango ya ma usho siya waraka na terechala a jondarme so a mu awa batango ya ma so siya waraka na terechala siya gonani na danganga ati tene ala wara atunga na damacha kwa leso mukundi cha masikati bwali afaso ni gibeti ni mingi tenti kwa leso silo ira kota si kodo ti tene atokwa aturugu na cha kita kodo so tenti lo fati lo so azango mamboko na ndo cha zunga na agbungwa cha zuna ngangu a ona nduzu mingi na ati avakaso ya kinatere ti bwali na legi ti mini sango so si wara na gendarmerie ti bwali aturugu ti se duti a eke tambula walala ke sara patrui na ati avakani ti sara si akili na gbeni tene ti aturugu tumba so angala kwa ti guna nduzu so si pika singa nala kete kumandanga na mukunzi bata ti bwali ayeda na pekoti sangoso siala ila wa Biafrika soki na mbage ti bwali ti tene ala tene na gigi polele sitonga na ala ba aturugu tumbaso na mango mingi cha wa Biafrika soki na mbage ka ayeke ti kozo ni pepe si azo soki na ngome na mamboko chala aguna ndo cha wa Biafrika si abikwale na yachi aketa kodo soki na tere ti bwali kwale ti se duti ti gbaoso aga na pekoti mungo amasika ti bwali otaso si aturugu tumba aza mamboko na ndo chala si aunda na ase wachala ti tene aga na mosoro na pekoni si ase wachala ni aga na kutu usi kwa joni si azima mboko na ndochala
0: tena tide mbanga na ndo tia iso atamala mbege ti genya mbala ko ti tamala genya batati bangi
1: tatene biri tonga so dieu donné gomi toi so si a luti biri tonga so na dawati awa dengo mbanga unda lo na ndo ti a pale so si lani a bagi gi tonga so so a sara si ungo tia zo a sara balushu tonga so si ala wa kwa so mingi ni na poponi mo a mislimi a ni atambula lani na lango oku tinze ti folondiki ngu saki use bala kwa ndoni osio sosia tambula na ti kete kodo ti gen sosia yeke na ti kuta kodo komanda ti mambere wa bongo koko ti lo so ayeke maître Albert Panda ake ti lo tongaso atene so si abini tongaso na li ti client ti lo yeke sara tene na ndöni na singa ti ondi avila abisa yo
3: dieu donné so lo yeke mbeni ngbene maire mbeni ngbene député aussi et puis ke so ngu ti lo akono kete donc na kodro ti e mara ti azo tanso ayiri ala tan sage ayeke client mbi lani si atene non azia ala so ape lani na atémoignage so mbeni aga expliqué ge mo ba atémoin so yeke ma ala so ayeke ma atene so ala yeke tene na tere ti zo pakara tan so pakara tan so si atene pakara tan so yeke na ya ni ayiri ala tene atémoin acharge ti ndali ti amara ti atene tan so la mo ba l'année à Gaza, ma boko a des clients, donc à tenir l'eau, na anti balakaso aga, l'on a tédo agaso, elle a que matéré pendere mingi, elle a que sara quoi qui n'a béti influence trop, baïso aga na anisola. Est-ce qu'elle a que mambenizo, c'est un malolani? So même le londo kadi gweti buko ko sala tele mo baba so mo gadi sala mo yengeza mais le voilà courage sur le gosso nyantim ya sala ya ko pe mika na mabe mika na confiance na justice te kodrotier lani a témoin sa gaso wala vuru ko pendere bi kura kuro si amayani aussi njoni
1: idabe chala so afangu mbanga chila so aluti nando tenti undango Edmond bi na so si awa fangu mbanga undalo nando ti ya kwale so si lani a tambula tonga so nango sakyu se bala ko osio ceci a trop parlé ti onti balaka la santonga so na tikete kodoti gen jumunga na gazi
0: sango sabone na begeti wanja koto akena begeti ot koto kalanda litala sosia kwe biram hitere biara na yati wanja koto ikikanda litala sa kwe biara na kodoti sudan ngotela sala sa kota tsungotela kingangu mingi na begeni ka
1: atatsu si ya kutazo tindo kwa ti pam ngana ti hcr amuma boko na so me tuchingo chala angala kwe ngangu sango ti gasmala mustafa
4: Awa pengo biraji sudanso asarangu otawai na kodro sese chiwanja koto ndaliti akwaliti biraso aiketambla na kodro chala nando chiko jokando niso aikenduru nando so lapara aikizuda awa Usman mbeni mama afa akwaliso ala ikenani
5: kasi ndi jaraida kasi tida aida pemari goti ide piyo si geso ekola aida guti nyongo aida pe ile igoi na yangu jarde ayo opital kwa ya iginja nito aida pe ankor malade so obama alingeso amba
4: La kwen ando chikando so zeneba abaka gana ambina bachilo ala ikileke akuza chitene ala guakani na gara.
6: Kansawo zaida kanvirish. Bibadu bibi u ma bifutu.
7: Yesu ala ikibando so aike akubwe chikolongo. Ikimuni si ileke na akunja. Ngere chikunza oko, onsake oko nando ningbango pepe. Chileke ngo akunza so amu yinga oko. Ambina zo na poko chikango akeke amuchala nginzani chigochivo na masavu.
6: Lena set atabi biha kasabun hagu
4: do kwachipam aikmunala na yachinje use saki baloku chisi na saki ngwango oko alimbi na wungo chi azo na yachisewa oko oko kandaka mukunzi chi awakwengo biraso ali ibrahim mahmad chilolotene pali chala angbala kwe
8: yal tabanin wanina kuna na tabanin
9: duchingo chi gya kingangu awali chi akisukula bongo chazo na chavaka ngana yachi agara tene iwara yeti tengoni ikikanga kekiwati tene iwara kwe site tongana isara kusala na yati aya kata la sosia kinambagi nige ala kimuna yamena keti ya kuforo pa mga kwa kimuka na yamena ngiza ikivo gozo nga na bundu meikimuka ngiza so si tsak balako na ukuti singo na sak baluse ivona ayoro chikanga na kubila chidi na tereti gozo warabundu ni ikitekambagi ni isi ikibatakambagi
4: na mango akutazo chikbatani ambina la so angbala kwa chikpe bira chimbagi chisudon ade ala waramungo mapoko pepe gasmala mustafa na kiringo na bageti wanja koto dafonono ndekeluka
0: ilundo ya mbagona mbageti mbo munda liti awa biafrika soke na mbege kate ntimu za paswa pika siala soke na mbege nikawara kwale fadite ntimu za pamene datala na mbege baba ka use ngana baba ka otana bangasu
1: bali so bagigi na pikoti ya kuta munza paswa si ya pika lani na bi chila inga so tisi na bikwa ako soa on yesu asaka si mingi chasi wanandembe so ala ikinada chitene ya langu dana yan pepe siala unda na kuta zo chikodo chitene ya muma boko na ala sango chiwa gosinga chi Jean Balipio.
10: Akbatia da sosi akumbi tonga so na yati vakati gya kotanga na ndakutu Pauline Yabanga aike mamati sewa loeke dema kwale sosi ya sinalo.
11: Ilango asimini mi magochi akasa lasimi mizagere mina sisi mikwe banga sanso awela bangula gumbi genangonda mi geto soso imu lorote isigi geto soso mi chidanso kwe atuku chi nenge chimizo gina chi babana ako so chilo na agogongo na sisi kacha tambe chichie kwa so kike gogo abuba yako isigina nape asembe na atanwe na agasa niso babaki ape gimbina alala bachi lichi na yachi sewa ikwe balako na osho na yachi dani
10: Catherine lungako lunga mamati sewa na ambake ti vakati biyakota
12: ini gya marsha pe ngunza pa gboi yachi da buba gogo ayikwe angasa kondo ayikwe abuba kirikiri igina gigi ya kumba kwa yachi da kwa yungu inga posyon ti lango ti laso na minge ninga pe na yunda na kutazu kwa rochete lo bando andoti ngalo edenga ina yeso
10: ata kweso si na yati bakati mbinda mwekeba wungo ti ada balota nandoni da so si abubanga nga lege oko tondo sosi makonziti vakani pakara narsisi semate afani.
13: Muza papika ada kumbi mingi amenazu apere abakuru chala ameniso apere usi anginza chala na yachi vakasumbi gida swake kachimbinda da balota na uselasi akumbi. Ambeni biri aga alangu biri na mbige ipi ambeni alangu usi na plasi ya waze.
10: Na pekoti timbingo tere na ndapreso ala sosi akineti direksyon regional ti aksyon humanitaire ti oubangi ala zunga na ndembeso awe ti gile geti inga akbale kwe sosi asina pokoti kotangunza pa sosi apike na yati vakaninga ti batonga na yensela lingi ti mungu maboko na azo. Idabeti ala so na nzeti na bandurungu sa kusi andoni bale use na utam ada mbango oko tonga so ngu ameneni gine yati oko vakati gyakota bangasu Jean Balipio da forono nde keluka
0: asango suwa mwia gwena mbege ti beigu andal ti wabada lezo nchaka na mbege ka mwenga teneti maingo ti bavakasu
1: na mango Daniel Germi lufaswa tene ya kenzoni si ya zapyalo ne ati batasu ti tene on passa ti tene batani amai agona wuzulo sa tene andoni na singa ti Igor Jeskensi na paye
14: so ko joye so depute ke sa a ite voté ndia metan so tene so iko ike bandu na ndoki akpale so avakati ya kanani pe pense a iso ko so tene so mbeke na ti begwa mbiwan kombi vivre ni e kota e ti begwa en soma ike prompti marché na bi pense gouvernement a mouta ti marché na mambo klo gbeti kodro bi ma atelo sou meme a de krem ko iso deja iwarandore so giten abale giten awa azo agimo sorti tene alek nayi marché peut-être là-bas marché tibégua à quota problème à ce tibégua mingi bégua que tu gagnes à l'égard que caillé et sous à quel quota risque mingi ton coûte coûte à gars à quel quita là et puis à quel gars à quoi encore à ta c'est donc il pensait à problème ce quoi tenu que conscient mais à l'inga à quel lango quoi là que ça aille quoi tenti école à la tenue tenti gare routière à la tenue mais à ce quoi on doit il faut avoir un doux avoir même espace si fade sous à quel tarte les gagnes d'ailleurs et à l'inga que en donnant serré mais il que bande et que la ministre du urbanisme tiba si les gars que dame si il veut tout ramener un dos si t'es les gars routière d'a ligak dando ta warambendo titne ak sa mena fina école da bi pensé ce quoi ak na ti prochain gouvernement mais i ke gande titne izile na to yena ngwati tardé ki titne a gouvernement ba iton so kana de ton so ki na pale ton so na pale ton so do ak sa so sta so la
1: nando titne so ala ki ma pikango patara ti Daniel Ngirimi na Igor Jeskin si na pai na yati akuta sango ti ti la kuiso
0: i uri amba igo na mbege ti ondo yo beso ak na mbege ti bayanga ndali ti na ndebeso la fini ndo kwati sini
1: ak e kuta danganga ti bayanga si ala ke kite danganga so ndana ke titne amu passa na zuti tene ya goyo tonga su tene a kai ko bila ntereta la sango ti djije jek yetenji
15: ti lo so le bando na ti daganga ti bayanga lo faso daso abagigi giti mu mboko na legiti seni awa kodroni afangiati betsala
16: ngiati betsinda ke sote tati bafa de danganga na bagigi ape mela so bagigi ye ke nangia mingi tati so inga tene nando dunia kwa ya gisonti la avant tout
17: mi mbeke na ngia so ala kana itanganga ge parce que ge ina mangi danganga bi u merci mingi na la parce que atega nga cha ke chofe ikegunala na yongoko lege ambe na ke pepe mbikir merci na la so ala kana itanganga ge
15: Julien Semduto kotawanga tidanganga tibayanga lofanga nzuri so si pialoso aganani
18: tongana mokite muna sao tiga na mbagi tibayanga mokiwara hopital gina babongo santo e hopital yosi akina mbagi tipikunika donc asara si tongana sina kati songo terecha mulingi ti mumulingi ti gunani jusqu'à ka parfois amulingi na kikui e akina yati bangondo so fade le pouce ndou na terbi simbité na lumitené bon fade ala sara de nuit titené ipika patala na kota au niveau central tené a sara ndoso aga poche de son ingia bubiti cela so a sara ndoni aga effectivement ala mou batimoni a finir ni mais ayé mingi yangba aussi titené isara
15: François Jacob Misungé a tisa awa kodro ti yondo yobé titené ala mou mboko ti datiseni so nzoni
19: akena i fade so azoti yondo koli wali masika songu ti la londo na balo ko kuti gwenani tizia aketekete atene a ena tene tiso apeti gala pale me tizile ti nganga nandoti daso tizi zende na tereni tene tiso yeke apeti gane kuta datiseni tongana ti babongo
15: bata ti obesanga ayekene ati gbakodro ti bayanga so ake batanduni batango na lege ti piano ti zanga sanga bayanga ndali ti daforono ndekeluka
0: sango jabanguru ndimbo tinzangi ndalta ba marasa kera betungu bala kono bini miambe so ka sala kuti wara pasa ti gonati ka pata fur basket
1: Idris na picoti be kombite so la ke aba marati bazu bongi si ala ti tonga so na dawati amalenge ti kordo ti Tchad ngu balomene na ndoni oku si aba mara angwa na ngu bala ko ngu baloku na ndoni osi tonga so
0: ndimbo ti nzangi la kwenda le ti ka pata championnat ti ligue ti bata ti bongi sa itano na bigeti Martin Gogo
1: bire tonga so bumbi ti ice plateau si ya sobinda na ndoti bumbi ti mazanga ngu balo nandoni uta si lungba nangu balota nandoni gumbaya bumbichi itrezor lunga kwe lo so benda nandoti bumbichi resta ngu baloku nandoni oku si lungba nangu baluse nandoni miombe. Aki gini nandoti sangochi awango sosi sangochi nanda chikodo nando da fonde keluka kondani singila nara sukwe si aduchi ndogo chitermani Idris kambati kusale munara
0: bolivisma samaye munara singila mingi utera we wara kota sango
20: ala iki gibecha la nandoti mbeni sango ala ingape wala iki tatene wala vene ala kanga legi na asiona sango
21: ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti dafona na ndeke luka awago singa ti e ayeke da ti banda ti asango ni ngasi ala lingbi ti kiri tënë na ala pulili
20: ala tokua ahunda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga na ndö WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga na ndö gbanda tere Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle
21: ala zia ahanda ala pepe e kue oko e tiri bira na tënë ti asiona sango
20: stop atene mbeni pialo si dafonono ndeke luka maboko na maboko na Union Européenne nga na Coopération Suisse
22: Radio Ndeke Luka kota sango ti e ti laso
0: commune tibegwa so ki na singo na gbata ti bongi ki na ando kwa service mingi so si ata ten ti maingoni Daniel Geremi so ki fini wa badalizo ti circonscription tibegwa okwe da ti na akirte na lego singa ti

0: Junde Kiluka Aikisa Kusala Ngalicha Wabi Afrika Kwe, Alundu na Beaverati, Ndele, na Bongasu, Awa Gusinga Tie Aike Kuneacha Vaka, Kiti Kotro, Ngana Terecha Leke, Rajunde Kiluka, La Kwenduna Ava.
1: Singila na lati sango ti dafono de kiluka sango na ngati ko dro luji tonga sugo ali kiti semeti monzoko e do mo aketa wa singo na bigi damara ti wa tela Patricia ti vunga na ya sango ti region.

Pena na semeti mozo kusaga na yawa hii wara pasati gona na dasi wamu kuzi na mbegi chilingi ati mangia tindakati laso.

0: kwala la ko la mo pa se
1: na me kunji
0: lo kwala la ko
2: bi tene ala ga so akko ta no to ala ga to me ti se te da ma yen lo ala ga ge ju da ba e
1: da ga ti ni ga ne me to ni ga se lo se lo ti ne ga da la sa ba e
2: lo ga lo go vogila
1: ka me ma kunji da mo da
2: e ba la ga ju ti ma
0: ti ro so o ka yi ga pa e Baba to nela to kala to ko lufi
2: papa undo ala ke gianga
1: eh atin muri shigi shigi ngoni kanga inga pesho lu kiri tulo ka ngora we
0: ali bere gulo na provision
2: baba yanga ka zema da daraja
0: eh
2: ah njoni ala na bonso te
1: bonjour tout le monde bonjour oui mama kunji
0: assalamu alaykum na bokwe
2: makale to
1: ki barazo koma
2: ah batiru na ga
1: to kambi go fo fare essence na ngale ke fadela
2: ala manu fa sa
1: anga mena ndo bina fela lu ga malango
2: ah
1: ale to ala kambi baragi ala mitala kina pio la pa
3: Mwana zala isa kangyanzu
1: aki
3: Lita ingyanzu mwaka zala isa
4: kangyanzu Mwazu kuwa o
2: Mwana si mbo Tene nifazuko tena takere
1: Amena tena lango kese shaba Onda vila
4: luka Chio Depila alama mute na pukucha ngambi
3: Mwana

0: dance maingo.
1: Siriri attendani titena kiri keteketa wena ya tibatati bonga suswa yo kilometre mwangu basambala nandoni baloku na batati bongi na pekoti ya batiangu tia kwa lesosi ayengere batasu na mbagenika laso akotazo sikodroso akenambage kake sara kusala mingi titombila na yati agbata ndendenga na tereti ya wabe Afrika ndendeswa akenambagenika titene ala maitene iti siriri nga na duchingondu oko destin de bonheur wilikon asala mbeni tambula ati kusala na bonga su
2: na pekoti ya biraso si abagigi na ngusa ki usi nandoni balako na uta chisi nangusa ki usi nandoni balako na mbasambala na batati bongasu siriri atundani ya wechikiri na chibataso so wabe Afrika so yeke lango na mbagi geu ngochala ganduru na saki mbango ako nandoni balako na vaka chitukuyu akrichenga na amizilimi so sikojo ala iketenetene na popo chala pepe alimbi laso chitene atambula yamba ayiketene so siasigi na yanga chi El Hadj Umar Abba makunzi chibumbi ta mizilimi iti bongasu
3: siriri akiri biyako biyako na bangasu jini mozo mondome na bi plasu kuma ichi gumo gumbeni zo ako jita enkete mozo ya dape donka otenti yo mara ambena nye tonchiko so bana ankora pa gati lani so ya bangasu geso akegi amena zo la aboto ya iso agarani na igi si ya antete amena zo nga tonso amena gulube ya pocha patara patara so igi sarani ya ala mja patara bichi zo ako kwa amane simba siriri akiri
2: na yati mingi ti avaka ti bongasu awa be Afrika so yeke nambagi ge aida jitene ala kira chi na yati akwale so pepe armo gekpu ayike makuzibata ti bavaka use ti bongasu
4: ipedra fami mingi na pour ça passer amena zo sulana kana moyen moyen tala undi lasso sika kiri bien bien et puis na bangasu amenge ti code droit prendre conscience chara wala chrétien wala musulman et encore ti matin ti birap linga so siriri akiri bia ku bia ku na seseti bangasu
2: Chite na sera si siriri so ambala kwe. Gouverneur tigba kotro ti o ubongi Victor Bisekwen. Afaswa kota si kotro ni aike tombera na awa be Afrika so ke lango na mbagege. Chi sera si se duchani mbiti kiri biani.
5: Kwa li ati an kotro so. Kwa da engangu. Men. Kwa so mbeto akuma anji ni ati azo. Men ya yeso kwe. Iye si siriri aduti. Kwa awa li kotro. Ngo inango inale gebu mitere. Ike kasa tere. Mieto ama mti komite de mise en œuvre préfectorale de la PPR. Ala ke timina terrain azo, ala ke pika patara nala, ala ke fona inila limiti sartene, ala li songo na pokotela.
2: Andaka siriringa na sedu chakiri ya wenachi batachi bongasu, na pekocha chiri sosi ya chingbi akrichenga na amizilimi, si azo aganduru na mbango oko sosi ya warakwa, bango ndo cha wabia Afrika soye kenambagi getila so, ayike chitene ala ba maingo chibatasu, desta de bonheur wilikon na kiringo na mbage chibongasu, dafanono ndeke luka.
1: Anda ala soye kenaya chibumbi chi a ressortissant du Grand Ouest, Stibé Africa, Sonandoro Irini Urgok, So ala Londo na Yati Batati Nana Mambere, Mambere Kadei Sangambaere, Mambere, Sia Kasa, Teneti Kwaletin Zoni Dutitia Wabe Africa, So Akena Yati Batati Equateur, Ala Tenetene So Nanze Soan Ona Batati Bongi, Nati Kapati Pikango Patara na Awa Gosinga So Sibumbi So Alekere, Ala Faso, Awa Be Africa, So Akena Yati Batati So Londo Ti Direni Ge, Ala Kedutile Nale Na Akwale Mingi, Na Tereni, Bubango Tile Ge, Teneti Anzoni Ndo kwa ti seni so ake da pepe zoni warangangando ndali ti zoni du tingotia wabe Afrika kwa kwe ake da pepe Anselme Bade mokonzi chibumbi so ati sa kota zuti kodro ti tene abile nando ti awabe Afrika so ake nambagini kalu tenetene so na singati ami tijani
6: laso itatimi mokite bongige mosina baoro moli na lege ti karno mitanshe mem mvofini otolaso na sefa u kalkat adiske na kegbi komple lege ake da pepe ma on karno kete kota dua kege so deja a separe karno na berbera tiawa so ak teneti lege la lege dit sangamba iri pare la so encore tenenti seni so encore plus grave moke goy na yati akete ya centre de santé soit que na yati région équateur ou région ti grand ouest centrafricain ala ke baki ayoro ke dape mais mozo moke na kobila na teretimo mogo na yati danganga ti tene mo waranjoni tonga ba mogo mosika a je soit que sala kwa kaso ala ke na matériel ti kwana pe mais fa des zones so loke wara seni ni tonga na ye ni la la so i tombela na mbege ti akota autorité ti kodoti ti tene demati aba peuple ti région équateur à la mani, à la soupe, à quoi améliorer conditions, si vie, à améliorer conditions, si soins, n'ayati région équateur titene, amlingé, à la wara, njoni, tonga, à la wara santé, c'est la petite participer les gako, na, à développement, ti, kodrotiala.
1: Vikango patara, ti, ensemble, ba, demokunzi, ti, bumbi, ti, a, wabe, Afrika, social, non, bagi, ti, grand ouest, ti, be, Afrika, nandoro, irini, urgok, et ki mande, ni, kozoni, titene, kwa singa, ti, so, a kondani.
0: Maboko, Dalit Maingo.
1: matanga ti a mama atambula nzoni na lenga so alondo ti ona ya ti batia vaka ti bata ti bongi a mama asepe la matanga so na alegendende amiti jani atambula na ya ti yambini alegenga na ya ti yambini avaka ti bata ti bongi eke masango na ndoni
0: Angia na yanga, kangingu wako binata siwa, nga mungu akadu na mama, akia Yesu alikirika patisipi langu matanga su. Na vakati watala use suwa ikinati kwa vaka ukuti batati bongi, mati demasi suwa ikimamati siwa, lufalu tenengia ikinabiti ni mingi teneti a Yesu si amulingiti ni asara nani.
7: Mbikiri measi mingi na amle ngeti mbi. Uwi, amle ngeti mbi agia mbiketi didengu minyo, ala sara mliko betinzo ni mbite, bitele measi na nzapa nzapa kila nkora benira lanko, epu amle ngeti mbi akupi mem komportomoto.
0: Marasi pilangu matanga su abanga gigi na yati ambina vakati batati bongi su amulingi afanga bibetala na migiti ama matala su amuna ala fini aikitapande tistani stekata oko na puputi amulingi su
8: akemene kotalango so e davetie na mamaso adui eneti grass na lo solo mungoti nefumua le du e le fana ilegi lo eduke ingi jusqu'à igazo e ake kotalango ti reconnaissance mingi
0: maju Andrea su asigi na mamati Tilo lo falo tenengia e kina beti ni mingi teneti ngo isu si lo na mama tilo asara ni plus oko.
9: Ya kina beti mbiso mama ni angwa na tere chimbi e mina le duchu ensemble e sa angia a rendre mbi heureuse mingi mbi vona lo vin e pi mbi voa lo kondo ye ou selala son mbi voa lo mbi suete na lo bon feta.
0: Matanga ti a mama a e kimbeni ngo iti tene asara sabangu ti a mama teneti a kusara swara e kisara binala. Lango niso azani teneti tene adabina a mama singa hamuna la pasa ti tene ala duchinduru na tereti amulingi tana.
1: Singila mingi nala amichijani tenengo tenela kwa nanduti matanga ti amama ake awali umuanga na awali so singuti ala omingi na mbagi ti gaga na yati ya luke si asepila nga matanga so na legi ti matanga so si bumbi so ake nagweti leta pepe fondation voa des anges orphelina ale kreni ungoti ala ongbangu use so si aga awara agba donga na ama pia aporo nga na ambini agba kurunde baolo madeleine nga na anzuaka jacqueline ake na pupu Tia mama so aganayati amatanga so ala kiten na itene tibetala.
10: Eretimi ba olo madele, benishonia na place sa pe, tona bombi tini aditi tanso itene ki merci, ikir ki merci awe. Ala sara tonga na tisa ala sama isu. Imu ki merci, titene sa pa patameni ke tindo kota. Le sara tanso, jista. Jezi aga ugwara lo na yangani itene ki merci. Nge asibeti na lakmiso. Akutazo ti kodroti, beati kodroti. Ya akota wali iba pasi mingi. Pasi so iba so, ginda pala ke patayi. Ikena dati iti ape. Warungo dati hospital, atati ake mungo. Dungoni na kodroti gaga ake pasi, hospital ake dape. Njoni dati iti ay dape. Yeso imbati dema, chingbo gerti me baba ti kodroti ila.
11: Denisima ojua kajakini. Njoni yeso lo sara na iso, ikunda na nzapa. Site ne, nzapa mungo. Mugi ngangu na lakwe, zapa mugi marani ya raso, zapa muna lusolo muna lakwe. Zuni yake mingi, zwaba ifasa nei, mekuzo so zwaba ya tene, itambla ike erigie, aza tene ike zuyu. Mefaso lumuni lozana beti tatuyo, lupata injoni, lumuna ibongo, lumuna ikobe, yati asi, ikono pendre. Mbeni tene sine itene na mdosi mine ingo sa atapme, i erigi tufa na mdosi. Tene sombi iti tene, akutazo. Kodro ala bando na ndosilo lumumwa boko na i lumumwa boko na melengeso na dei me wala lumumwa teneti awa mwasu na seti kakaso wala lumumwa pe tenso mbiyo ki tenisola to lumumwa lumumwa boko na melengeso sine lako lo edei nani ake tenti merci
1: andati Abel Victor Yagwinge soa ke mokonzi ti kundu ti bumbi so si abando na ndoti matanga so oko tsa wabe Afrika soa ke nambagi ti gaga lo gonda mingi maratingo bosu
12: bumbi so fada bumbi awali awa mwa ina legitime bumingo awa mwa solo tombe bangi meme ala soka kodro wande ya sasi ambia ita soka kodro wande ala tukwa bongo ala tukwa kitapata ala tukwa puru a operator ekonomike soka nati gagage ala tukwa bongo ala tukwa sasi laso amengiti ala dindule awa mwa ala dindule ala gati onza kwa la kunda tumane soa zwa naka onso amate wala ki egiz lad ha ki egiz ape meso ke bumbi ti awa mwa la ya sasi awa mwa ti gaga ala tukwa dindule soko dindule so fevoa sa warara ake nina bi partajine i e munda tenza pa usi lombala kwa nandu bumbini wunda tenza pa aussi le zama boko silo na ndotia opérateur économique pour ce qui est centre fixe la bouda fade timu maboko na awama soit que ne korosi gaga matimbe tinza patena tonga na mbilizu amu maboko na awama tonga mbilizu amu maboko na mingi tindu maboko tinza pa le tinza pa ndulu za tinza pa beli aita kwe
1: le solo zango boti kusala sona se singa mukunzi ti fondation voix des anges orphelina prince lokota koloben akiri singila na azinzoni beso si amu maboko na lo si asara sepe langwa mama na kuta langoso atambula na legini
13: kiri kuta singila na ala swala hii dati tene ala mu maboko na boom so akina biti leta kwa so hili ni fivao sui kina sisi ti maganati zonti ya lukina ti organizi fete de mer na wani su kulitara kui yu singa na ama maso si ya hili ala ama mati 3e age primeruma merci ti ya so azu suto na nduk matuti fivao suteni nginja amina mu na hili apain amina mu na hili apuru amina mu na hili maboko na legi ti pliye ama mati ya teye afanga sanara afana na kondo a saga Kombe, il a vraiment kota merci en tant que coordonnateur. Ti fivao likiri kota singila nala. Sosi inaleza maboko ti andoti bumbisu kitene bumbisu buna devant nzapa benire itakwe nzapa munga ngwa encore na ita kitene imbala kwa ti sara kusala su isara ba vraie religion so bible sa teni na ti Jacques chapitre 1 le verset 27 so vraie religion ni la nzapa benire itakwe
1: sara ngo matanga ti ya mama na a mama sosi akena ya ti gaga ganga na yaluki akina ukuka panila si titene abumbia ye kwese atamblanga na ligeni ala warapasa titene akambi kobenga na mbini dedenguna ama masukwe agana yati kapati matanga su.

0: kovela ti ebolato na si lotonda na tere ti zo tere ti zo na ke wa singa ayeke mbeni kovela so si gba ti amakongo si ayeke na gundani singa achauffe suri nga ala la si molingo ti wara amakongo ti kovela ti ebola na tere ti ala mingi na yâ ti lango so kodro ti rdc si mboma ti ebola atondani na mbage kâ asara si ti nembe so ngo ti azongbangbo si awara kuâ awe si azo sakesake tongaso abatene alingo ti wara kovela na tere ti ala na dawa ti kota kpali ti seni so kodro ti beafrika nga ayeke za ngobo ti akusana sese si tene lokanga lege si kovela ni aga na yâ ti kodro ti lo pepe dr pierre somse beyon mbi so abatene ti seni atonda ti tene na gue na yâ ti adanga na gbata ti bongi ti za na sese ambeni angobo ti akusala
1: mbi ga laso gue na hôpital communautaire lo wara kozo kapa ti kua ti mbi ti tene mbi gue na yâ ti aganganga ndendendendende tene mbi ti sa aita ti mbi adocteur ainfirmier tene ala lo ti nganganga ti tene e kanga lege na mala ti ebola so alondo ngangu mingi na kodro ti république démocratique du congo biri mbeni zo akui me na dengo mene na yâ ti mbeni quartier ti kodro ti ge me hinga ti ni aga za kuali na morgue e bembe ndura ndöni zo ni so lo kui na dengo mene ni ayeke nda li ti kuta koro so lo soigne tere ti lo mbirimbiri ape me kuta kuali ni ayeke ti so lo dë mene ni e puis yeke na tango ti mbuma e lo nga aussi lo gue zo ti république démocratique ti congo
0: ti nembe so e za lege na ala ti mapikango patara ti edouard rogo si na ge na tie ti laso so ayeke wanganga valentine ebanga mokonzi ti sara huit si so abatene ti sara kusa ti seni na mbage ti ndokua gue yon ga ni
2: wanganga valentine nebanga ibara ala
3: mbara mo mingi wago singa
2: e alingbi ti hinga na ndö ti kobela ti ebola
3: ebola ayeke mbeni sioni kobela so na ndembe so yeke sara tene awara na mbage ti congo dipanda ayeke kobela so ayeka na tere ti anyama e puis agbengbi ayeka mû ayeke tongana zo afâ nyama oubien lo doroko nyama so si lo yeke na makongo ti ebola zo so kue lo kongo ti wara kobela so e puis lo kâ gbe na ita ti lo ayeke sioni kobela so si na ndembe so kâ ingo ni ayeke ngangu so ti tene tonga ti tene akanga lege na kobela ni so ayeke da ape
2: wanganga si ala tene na ye laso na akodro ti afrika akodro wasi kobela so ayeke na ya ni mingi
3: bon na ndembe so yeke sara na mo yeke sara tene wago singa mbi hinga so si na ndembe so kobela ni ayeke na mbage mboma ti ebola ayeke na mbage ti congo dipanda nga na mbage ti uganda akodro so mbi hinga na ndembe so si mboma so ayeke na ya ni lo so
2: nga na mbeni mboma ni so fini mboma ni so airi lo bujibu ngio so nga na ambeni amboma ni so ayeke senge ti ebola ni na yâ ti apopo ti amboma so wala ayeke sioni mingi na yâ ti apopo ti amba lo
3: singila mingi wago singa mo ba na ndembe so mboma so si ti ebola so ayeke tambula na ngoi so na mbage ti congo dipanda airi ni atene budibu gio ni so lo yeke ta sioni makongo ngbanga ti so tonga ti kangango lege na lo ayeke da pepe ayeke tongana atanga ti ambeni amboma ni so airi ni zaïre so ape mboma so airi ni zaïre so au moins tonga ni tene akpona mo ada e puis même temps mo na contact na makongo ni ayeeka na kpali na tere ti mo ape mais bon so budibu gio so ayeke tambula na ndembe so na mbage ti congo dipanda yoro ni ayeke ape e so vayoro tonga ti akanga lege na ni ayeke da pepe lo yeke sioni makongo mingi ni la yeke tombela na wabe afrika tene ayeke ndöni sara ange ngbanga ti so kobela ti ebola ayeke nduru na ye ayeke na yâ ti zone de santé ti ituri zone ti santé ti ituri so asara maka na kodro ti na mbage ti préfecture ti ombumu na yâ hinga aussi na ndembe so e tene par rapport na akpare so lani ti seduti so lani asi na mbage ti ombumu ambeni aita ti ye akpe ando bira afango na mbage ka bon ayeke kota risque tongana aye ti kiri na kodro ti aye ti kiri ani na kodro so e yeke atene ala kiri na kodro ti ala ape tongana akiri na kodro ti ala ahinga so si fa tongana ala si ayeke za ala yamba ayeke za ala tene ala li na yâ ti kodro directement ape ayeke za ala yamba ti ti lango ti nda ti dimanche ota tongana zo ni ayeke na anzoroko ti kobela ni ape sa zi lege na lo tene bon lo kiri na yâ ti sewa
2: ga ala so akiri na yâ ti kodro ti ala ayeke za ala yamba na peko ti lango baluse ni oko wala dimanche ota ala yeke mû maboko na ala tongana ni ala yeke nda amoyen ni
3: so ayeke ye so si e na ala kue awabe afrika communauté e lingbi tene e ba lege tenetene na ndöni e gbuli na ndöni ngbanga ti so wago singa tongana mboma so asi ndokua ti seni lo oko lo pepepe atene yeke ndokua ti seni lo oko lo lingbi ti ba ndi so kue ti kanga lege na ye so akengaki ngangu ndokua ti seni lo oko ape e hunda mungo maboko ti andokua kue e surtout si mungo maboko ti awabe afrika mobimba tiyangbi tene e kanga lege na kpale so si me sambela ti ayeke tene za si kobela so ali na ya ti kodro ti ye pepe
2: alingbi ti fa na ya kojo sin ti kobela so
3: ayeke ti so si tere ti mo ayeke sara wa ti tere ti mo ngangu moko bokongo yati kasa terre mo kwaso kisongo yati mo akeso liti mo akeso smogodati sasa ati de na tongana mena tonga di sigi na terre ti mo awe na ndoso akankangu aka phase finale la mena pati si jour na terre mo na onti mo wa yanga ti mo wa leti mo wa meti mo wa legiti kabine wa la terre ti mo ti kolo wa ti wali a parti keso ini makona mo terre mo kangu et puis akinjoni apa
2: asim so afa geso na terre ti sing ti mena so ke sigi na terre ti zo atanga ti sini akpagi kubela ti palu bo tonga na zo abasi nzu na terre ti lo nyalo limbi ti sara
3: tongana mo ba nzoro koso na terre ti mo ke mo kolo ro yo na danganga so ke nduru nama fadeka kbale ke tsango gizama tongana ke makongoni so ke soeti ya pe tongana ke makongoni fadeka gindo azamoda ita mo na maboko me tongana ngani ya pe ngaki mersen la pa fade mo mo mo yoro a soye mo tonga so se soye katerna bichu na kontro ti
2: kana ngoyi wasi zo so makongo sa ke na ji terre ti lo aling bichi sa ko bela ti ebolan
3: kobela ti ebola so tongana mo kana contact na makongo na we akisara entre langue ou c'est na dimanche au ta si azo lokana ko mati signe terre ti mo sabe to makongo na limo laso mo ginga ngapa jusqu'à maximum lango balu se na na ko donc dimanche au ta ke so la séance ro ko ni ko ke sigi mais avant ni so a kengangu a ke sigi a pe mabo mo nga terra ke ndende ndia amena zo lango tout se lango ta lango sho ma azo ro ko na ko mati sigi mais maximum na ko jusqu'à lango balu se na ko si azo rokona kwa sikina na terre timozo eta mo banto sa ke njoni mo muloro iyo na tanganga sa ke nduna mo ko na nduna mo eta mo mo ko na mo
2: tonga na si boma ti ko bela so zo alingi ti muna mbage ti mba a alingi ti muna mbachi lozo manga so fadia la tenega tene ko bela ni boma na ke ko jo d'abord a ya ti terre tanya ma a ya ni mbage tanya ma si zo alingi ti warani ka tonga na zo warana we tonga na ngi lo petit muna mbachi lozo
3: tonga na zo petit muna mbachi lozo a gina legeti bara legitene akolat ako sumangwat mumbatmo bien monduiti teretilo wa bongo tilo wala telephone tilo aiso kwalo utiliser niso risque te momo ko bela saketa anga aussi tongana lo d tanita te moko tuma boko te mozi zeniso na teretilo mokatena na devant lo mokati boti zeniso risque ngaketa bikiti teretilo munduni awenga gila moko momo ko bela ni meto ko itana akui itana kwa sukulalo a sukula ita so tene aleke lo pendresi a lulu so kwe riske na ke kota ti tene mo kobelani
2: na legi ti pupu nga wala na legi ti koro zo limbi ti waa kobela so na tere ti mbasi lozo
3: na legi ti pupu nga na legi ti koro no mo waa kobela so pepe mo waa kobela so pepe mi tene tene aegi likid biologika ye so kwa na tere ti zoni nota mo nduruba ndumo awe
2: kobela ti ebola ala tene ge so ayeke mbeni kobela so ayeke ngangu mingi ayeke ga na kpale anye si zo alingbi ti sara ti tene akanga lege na akobela so
3: ye so zo alingbi ti sara akanga lege na akobela so ayeke ti so kozoni tongana e wara nzoro oko so fade vanando so ge mu loro hio na aita so na danganga akoni la useni ayeke za si e si nduru na zo so si lo yeke na kobela ni pepe tongana zo ni ta na akobela si mo ti si ndu mo ti koti ba lo ngba yongoro bara lo ape te sa te na lo a distance 1 mètre 2 mètres mo so ya yo na lo so mo sa te na lo mo ndu lo pepe mo ndu ti tere ti lo pepe wala dra wa gobo so lo lango ta mo ndu ni pepe mo ngba ayo mo na sa te na au besoin mo iri gi lo na telephone mo na wa tete na telephone epuis awe angba tongana so
2: est ce que ala so ayeke sara kusala na andokua seni wala na ya ti adanganga ala kue ayeke na akpale mingi wala ala yeke expose na dewa ti akobela so
3: aso sa kua na ya ti adanganga ala yeke apremier exposé mbi ti mu gi tapande na mo oko na popo ti aita so si awara kuâ na mbage ti kongo nzipanda awanganga ayeke na ya ni omene na popo ti ala omene so akuta awanganga wara adocteur ayeke da use nganga ti nyen mo ga na mo ga kobela agada si na devant ti wanganga ndoko sara na tongo na loko hunda lo ndo ta lo fa na lo aye so kuâ aso lo alogo ti ate lo ndu tere ti lo ti gi kobela ni tongana nyen ite lo gi si lo hinga ni nzoni aso lo kai lo fa na lo yoro so apeut ke akai kobela ti lo na ndungo tere ti so awe loko lo munga ti lo kobela ni awa awanganga ala yeke plus exposé na amara ti akaa parce que ala yeke wara azo kpa ni na ya ti lango oko na ya ti azo kue lo wara laso si lo ndu tere ti ala so zo ala ayeke kobela zo ala ayeke kobela ape loko hinga ni ape gba ye na ayeke tongana so
2: ala tene fade ga tene kobela ti ebola alondo kozoni na mbage ti anyama si ala alingbi ti fa na yambe na iri ti anyama ni so ayeke na gunda ti kobela so
3: wagosinga mbi ye ti tene na e tene na ndembe so e sara tënë ti nyama so ti anyama so mingi ape parce que ade e wara kâ ti ebola so na ya ti kodro ti e ape tiri so yeke na ni na ndembe so ayeke tene za si kobela so alondo na mbage ti kongo kuâ ali na e ge pepe
4: Na yati gbata sosi mingi tiaka pati dengo buze ya kebagigi mingi amurenge chikodoso ya kenambege kake na gengo be tene chikubila ti ibula sosi ya kenambege chikongo zipanda kambisa tijian suwa kekaye na mbege ti mungumba
5: tena gengo be kakangabwe korona usi ya fonchela mbala kwa kanguwa gambagi gipo kufangu wapwa yika ya peji ibula peji da pegu wakazo nivwe itamu sekuriteti yosia
4: Filbert ya bande suwa ke mokonzi tia monseka ti mungumba aunda tilo na ngurugbia tizika pati ngombela na terata molenge ti kodoso akika
6: imana pekosi ngubia tene ko bela ti ti ebola asina meti rdc la yiki na gingo be wala ita atene yentene lubuga iyo ti tene le sensibiliser vraiment mongumba ke tene tuti na sécurité quoi ta sensibiliser bacha amene ita ti na yen ke sensibiliser la wala tene ipe ko bela so se gana pekosi
4: Mokonzi batati ketengoe, tibatani Gabriel Ndembi, afaso agireta kodake bagigi na ndembe sowe, tikangalegi na kobila so.
7: Yikuwa kena prekosyo, ti mungoni ndi panse na frontier timbi, na mbagi di guga, aza ha, aiso ti ebola keda. Azuzu kwa keli, ake ba tertiala, na mbagi di porgi, aza azuda, yokuwa kena ndoti, gireti loti ba, yitu apeli panse.
4: Atati suna ndembe so, adi awarambeni zuzu sa kena kobila suna tibatati mungumba pepe, Makatilo na akongo use asarasi azile cha kutoji kodote na bile iyo na ndoti ya gereta kodeti kangalige na kobila so Ala kobila so na lango balako na nono uko tinde tibile uso na mbege ti kongo zipanda Timbiti sinala so ngote uso wa wakua asara ngbangbo use ya we Sala so si abate ne kobila na lingbe ti duti na terati ala asara ngbangbo gumba ya tonga so Na mangwa kodoti kodo so si ake na mbege ti kongo zipanda Marcel, Steve Mbeti Singa, Akirngo na batati mungumba, tafono na ndeke luka